0: You're now listening to PMN Niue.
1: Hopa hopa kilo nga mai a tamariku hea ma te matakai nanga koe hea mai tolo whakatuta langa ia mo e toko u e tau whanau ne kua mana ki te hukui e niwe ke whalu tau whewa kori ka whakahoko ki tauranga he mahina ha o ke topa kai hanei taha whakailoanga fuki o nā kai kua le kua hepe te hala ne whana putia. Whakanao nongo mai kia tamaniu e mori, mohe ke pō.

0: fanya mata mata kai nanga mga unik fakana ono ngoto turu kia ia kola kata patu e toa ma ia he te fana uniwe I Brisbane laka fakala fala ia te fia fini
1: ai ia fakala fala ia te kia kua ma Mr. Inda ai ia ho fio fio te te fakala fala ia mturu kia unga hua he PMN taki taki mturu ko ina ngaro wakaafi matu ako ako inga mokole mai kia unga hua katoa turu inda heka lolo pavihi iluana pihia kia hale mokale pihia ni kia mturu te takate niwe ko whanongo nongo mai he pūri he pūni whakaue kua liu whereveia ke pūrangi koe tau wala tāla me tamena tutuku mai he tau whanau niwe I Brisbane koe tau e kereisia tu maunga ia ni halau tūra tau whaka holoanga tapu tunga whamahani he tau ahau tapu te kitaha pinli e kāle sea ni we nene veke tau mamatu ako ako ko hola motu tama hola motu moi hana toko ua ko makilina Ipswich ni we uniting nene veke matua Jamieson tau piosi

0: You're now listening to PM Inuwe.
1: PM Inuwe ane me tau lea lolong fulu fulu ana ko whakatingi tangi atu ke lata mom toru ke he. Mga hau fia fina I mata mata kai nanga whakalo fa hau fio fio tu ki a koi. Ka heke ko whakanongo nongo mai a koi ke he tau motu mamau ke mga hau nei mua te hata tora motu mori ko niwe. I fuingu ta chau hau nei fia kai wala unga hana ono atu ke la tori lunga TikTok ka hako atu ke hamta unga. Ta mai tunu kapika kai ka nā whanoa. A ngai ki mungo ia e wala taro niwe. Ai, koe manui hai e hana ono atu whakarafo fuki ni ki haka macho koe fia kai vola talo pui fia kai vola unga pia I ka ha toka atura e tala ke he unga ia to kisia atanui haka longe to tupe tala haumai to mamatoa ko hakipa wakini ue ke kai to kai longa.

I ke tuku atu te whakarawhala hi matau matakai nanga, ka eka whanakona ko meira ia koe ki a tauare a taongo, ki a whiawhi nei, koe pia mini wea nina whai taongo atu ki hea whanakona ngoanga. Tukuna ia ka haa kua, kua mohe misi a johu whia kaila hi he walaunga hea o nei. Ki skisi atu ki rau tauru ni whai tuku mai tau atu ki runga e whuwhanga pepa, koe TikTok, koe YouTube, ai, I whonoa ne te putungutu. Niu ni mana manatu. Ai, ne whakarofa koe bihia ka haka. Kikisi atu ke wharo tau motu e Pasifika tunga lalo tonga. Kua tamai e tau unga ki nei. Tunga foki motu ia ko Vanuatu ki si atalo tūra am nei ke, ke he unga he wharo tau mta kawi wa uhi nena nofu etu mta ka inanga na. Si ono ono atu kai mo mou e lau tūru ka hai tu kai i. Ka koe mama lolo la tau tūre motu ko ni ui. Fofoki ni kai tau motu ia ki seki ai, ke kai e unga, kai tota hai furufuru ala ki seki si atu. Na mo he mi se ni ki haka macho to, hoko mai mga ke ka pe hui unga ki ni ui.

0: with a framework if go where to get he to fan up the relief new my for that ki o lo a honai mo from the lahi e hingo hak hak finni to lu mai ko to si ma to get fan no mai the needin I make up to do ko hen mo han to go me fan no Rachel Mahana a fan no they can be a bit tricky more and a mga fa to fan no ka Kimberly mo you like to fan no ya kan ni lang mo tai mo at tiska ko ya ya ni ka matem ta ko so ko lo to ro ya ni to se lo to ro fiko ke la ta mo ye mo matalo ya yo ya ho nai si mo mo ko akwa pia ka ko ho ko ke to fa re u ka ya to ko e la ye ke fan ke fan wi ko pia me to long e to ta ngat so ko e la ye ka ha mai nei e ta ngat ta ngat u di ta ngat pa si ka ni to ko long e to pa la nge ya ho nei ai fi ta ngat pa si ka ko e la ye ko ro we la hi ke mtu lu smu at ke mtu a prof ka ko folen e lo o si e to me nei ni to ye pe a ko ye fu ki ni ta hai no fu in the pot to ha ta I ta ni te si lo o ki e to no si u ga ka ka u o e tu lu tu lu mai o e tu lu ga he ni a ko ye ni ta e to stum no si we ni ga ka fa ni me ha na fa no e to love ko to fa no ye to Rachel me ha na ma fa ko to fa no u si tunga ni he la he mo tof ka kau ko ko fonan im de pat I lo o se ia e tum dos ni to ia si lo ia e tum nos ha ko ia ta ha tum de pat ui e ba ha ia ka he no fita di li ko mia na ia ni kai momo ko fa to se fi tam ha ko ko tiska ha ko a ka ai ti malolom te ke ia ki ha ki mai mo ta ta wa ai e ko ia ni de pat to ko ai pi ni ha e kin ki fi fi ai ka wela o e tu tu ro ki te reo ni fok ai ni me te reo ni e te mama tua te mama tua fok ka ai ni ai tu ro o e tu tu ro asi ma te lahi e yo ha ona fu se o masin mo e ha kom ang hua mo ha ko ko tau se o mai na tau se o mo ha ko lot of fear fear ai pe ko tau se ki ha mo ha tau se me fear fear tau se me fa lo fa ki tau fa no mo ha tu ki tau fa no ni na ka ha ya i to mo mo to o mo e mo to ko ni we it's pe ka e fa balang it's a homesick ai fa i me na ha mo to ki fan ki ai ti fa ta nga ta ki tu ta la po ka to ta mo pien fa fa no mo ha ki ke frivia tamai ki kaina. Mga ato ki toi, kai mena ulo tu tala, frivia tu kunea. Ake ato ki he Knox College, kai tum nos, to tai kau au loa mo tu la vahe. Tum nos he nea. Ei si mena ni ilo yo, ko lo tūru he mia, ilo yo se lo tūru. Si to tai, ai wanga hau ke leao, po ke tau seo ha mena hepe, he ilo yo, ka hepe mena ko dos, ko a di fia fia fwaya he ilo yo, ko nasin, nasin yo, a beta in the honest, ki tal hau dem na mōri mai hako. Ia, kai whkawela hi ke he, li rifu hea honei kua fuse au e masin kua tokurunga, tūlahi e matalahi hako, matalahi fuke a tūra hako tō whānau, pesi ni nā kai katoatoa ka hakai, kai kehi ko tūtou e tō mtoro, a tō tūru tau ni wei. Oe, oe tūru tūrou. Oe ke ham tūra tau matalai me tau fia fia ke he hako moi. Kasi hoko moi e ke he waha nei tau whakawhikau ne whakaku i tani ren. Oe tūru tūrou ke tau reongi. Pesi ni e i whrewe e tau tūru ka ke tau reongi. Whai mandatu mu tūru am. Ke nofo tu maanga nei kutaini. Oe tūru tūrou. Tūrou ke he ham tūra tau whakalofa. Asi mo mina yau ki hei hako tau mumui. Ka hape tau whakalofa ia, Ik doe mijn toetoe. Gooi van af van mijn hiek. Hij is binnen raak op een. Heb gewoon je. Hoe wil je? Met de lucht jou. Met de lucht je toetoe die niet weet. Met de lucht je toetoe dan dus. Mijn vrouw had dat. Aber zei die. Niet weet had dat dat. Maar had ik het er niet in. Ik heb gewoon je toetoe.
1: Tota he fia fia he hakwa loto. Hakwa moe wina mai he tahe he hamatoro tau mamatoa tupuna. Ke vai kumitau mai he maanga ko Dunedin. Ko haine manatu tō liu ke whewea ki te whanganui ātara. Ka e mai loanga hata tōrung fumau e tau ai nei. 32 years. Tauri he iloe e au. Momotoro to whanau whakako ako ako ne watu ki Dunedin hei a whukine longon hea hunei to whamtalanga tuku tōku e wai a roto ruosia ke hana tau hamui whakawhikau ka koe furufuola hae e maina koa mō e tokanoanga ki kau whalataha me to whanau Hawaii no haka mai I Dunedin si pia whuki mototoro ni anofu I Wellingtoni nei ke hukui hea tatoro amatua whene me mai longa fuki hana tau ngā humitaki. He la tai e mai hea ngā api he tau matakainanga ni we, vai, tō tahe he fia fia, tunga nini ma ono no tuke koe ma mōkua koe, kako tau I hina mata fia fia, hako pihia e whakalofa hea tua, I lunga he hao mui, ala hi ke mata e whafonga vai, tōrung furumau e tau e, vai ngā iai ni e whafonga hana ila hiki, enga enga ngai hana tō kau vehe, mata furuola, tala fia fia, Ko te mana usia e ne mana tō ke whakaui atu ki mua hea tua. Mai ama mana ke munui na hana whenonga. Tai riu atu me hala tōru ta whānau. Ke matu taki fuki nung hom taki hea ngāpi I Dunedin me tau whānau ni we. Whakaui lehe maha ki koa whanonga nongo mai.

Mata hea ka tū e te loronga pia me ni wene ki o whakanaonongo mai mturu ki aike he mga hatunu ni ma tau matakai nanga whakalofala hia tuka eko whakanaonongo mai la ia koe ke mga hanei waka hui ko whakaselinga mai ke hata ua leo taongo toka ni whamaha ni ka hake to whaitapu ta ki taha ko heo kio ki whaitapu ka mori ki tua I aifita mga huaroha jone tausi ka tuta mamiranga ia ni ka ha whina tuni ke oki oki longe do mena Lore lore stinu he lahi ngā hua ke whaitapu, longa te whakawhika wanga ne ko whakawhitaki ai, maua e marolo he stinu he osi o kioki, ka kai ko liu te kaha ka matafu ki na pia ni kai na nofi mutu parangi e matamutakai nanga, ko mena maui ni kaha ke tupika e whaitope, hang ke langi he whainarongo mai te mamatua tautu. Pia meni wea nene whaifkanongo mai a koi kia.

0: 531 BI. Now on iHeartRadio.
1: Ko te tau whakau I ki am tōru nei whai whakanohono, ko mai ki hatau tōla leo taongo ki he mga pungipungi nei. Wani mu kap single Luana Benian, ka matuta ki atu hatau tōru ta whakaharoanga. Hoko atu ki he matahola ono ki mga pungipungi. Ka he whakau ila hi kua whakanohono, tu mau mai a koi ki hatau a leo taongo. Pia whukina koi ki hane whakanohono, ngote leo taonga koi. Ne whai hungoro ki lunga whakamoheanga puke ilote he... He kau fui mga aune, mohe roto whale, ke maa whana, puke hea. O whene mene hae, e koe mga pisinga, whakau e uitulou. Ko leo tau ke flewea, ki lunga, ke leo taongo, ke he whae tapu nei.

O ka tū e tōre aroronga PM Niue, o whakatangitangi atu ke lātu mokoi mga pisinga ke he mga ho pungipungi nei, ko hoko mai atau a kiai, whakalafurahi atu ka e koe tū e a whanau hao e māme au nei, po ke a pōngi, po ke o kioki whātapu, whakamruina atu ke a koe mga pisinga moi hao atau matakai nanga, nei kua whakarataha ke he mga hao nei, ki tutu ai tō a whanau, whakaue o i tūloko, whakanongonongo mai ke tau a leo taongo, he whahetapu nei.

tamat kai nang ha ku mai to ai mga ha ma ve ha to ya fu ka we wo chu lo gem to lo to fa na ko no mai ki ha to to la fu ka wa ngai pe me ni wi ki he pale la ni of ki ha ku mai ke mga ha tu nu ni ham to ga psi ga ni na ko ma ve ha to jar in the heka ha ma mna ki ki am nu me ma fo ra ham to ro to ma mna ki ang la ta im fa ta pu nei to ri wa ta to ke fle ve ye ke fa ta pu ka ha ki no no fo ma nu ni mga ha pung pung nei mu to ki ga jar in the heka ne ko ma ve ha tu no no fo

0: palaiat ke tatolu a pui pui nei ko hok tatolu ki ai hai e tole hata tolu whanong ki ai tole ama hofi hofi kua tātu ke lata moe hata tolu a tau whanong ke hata tolu a pungi pungi nei. Ko hako mai te mga haluana ke mawehe atu moe tuku hako tau whakahu e ke mutolu tu mau ha mutolu a tau whanong mai ke hata tolu a lao taongo koe pi e mene niwe no nofu moe munuina a mutolu whahe tapu a tō liu a tō tōru ke whelewea ko Luana Whalanisi pēne ne kua matutaki atu, mga hau atu, moe mawehe atu, no nofo moe mawhala.
1: You're now listening to PMN Niue.

0: PMN Language News with PMN Samoa.
1: E mo molao fa tala fa tu il pai mal malu Samoa lo fa fong mai mau te malao ni tu na. Tano fa lava malo le se ifu langi ma mau matafi. O si mai lo fa fong e tala fong ni o le solua. Sulima se te malua fere sulono ale lima tolita si PI PMN ni Aotearoa. If I tell Wafi Tangata Okilani in the TTL no Fawafi Forward City Rail Link, in order to tell Aloa Il Tayo Lasusa, it's a finger for on a pony on a Fawafi, Safa Alwale Lima Tesimale Lima Piliona Talale Town. Although for Fall Bang of Fire National, it told Fierce Bang of Abdolio and Alu Lue Lung on a Fawafi Mapasi, but I fired to a Filipilia Lato with Pulia and Malo. Pe Melissa Opo Leo Leo ya Mark Mitchell, ole afa atuine swanga fa apito Leo Leo mofila wa inga ya ukilani, ina iya va aye Leo Leo nunga unufoafi, pasi va afeo wai po ferries, fa apia nufoanga itaunu uya imalanga. Elimas full Leo Leo fo, ole afa fa inga adwa ngaina, mole amawe Leo Leo situpe fa opopo e fitu miliona talang, e ala ilpaketi po le tala ole tupe le lua afe luis full fitu. Pemelita Italian National Party ya Christopher Luxon itaule nofo male mautino of tangata o kilani ole amafai no femala nga ivave male saunga le mu. Na taule matanga luenga o tupe poli treasury ele ia I lovers field to na inga male kabineta ele ifai ya New Zealand le ofo itali malo ai le fono ta Italian Pacific Islands Forum il tausanga fono. Pamele minister tupe ya Nicola Willis, matua fa ititia tupe o le patu tupo le talo le tupe, mo le fa moe moe, ili sili atu le lua mai tolu le au fa inga, ona sa manatu mutanga luenga o tupe, ele o manino le ta ua le fa alu o tupe le fuo fuanga. Ai mai se aing, ele I uia ala o mea isa fa atanganga male kabineta. Pe ita ina ta ua le minister o la o mta upu ta advai fafo, a fionga ba vasamana ya Winston Peters ili Radio New Zealand fa apea, ua uma na longo ina le pale mio Christopher Luxon au le ifaya le ofo, ma ele aise a ya, isa ili aise fa atanganga ma ele kabineta. Pe mele a fionga anaye atha anaye, ua fa iti tia le fa atua tuanga I pulenga tau femalanga inga le telo tau sanga, ona o fau fau tua le fa maoni ele mafai onitu inatu talu sanga mo visa le taimi titau. E mana o le vainga fa ufai ala New Zealand first, e tu ina atu itangata mea tu motu ala Pacifica lo nofo I New Zealand ya unoma se pemita aloa ia, po overstayers, se vai taimi e lua tau sanga, e fa asa o le ea la tu talo sanga tau fe malanga inga, a le io o ina toi ti poti ese ma New Zealand, ma le toi mawai se visa. Olo una ia malosi anae afa anae ia tangata Pacifica, olo ilea tu langa, na ia awane ifa ama ima wina le ne ya vanoa. Pa misfala aptonga soifu malolo ina Maori, wafaonga sese ele Pauki Trust o taalonga imasini poka I papu mfale kalapu le lua sifunu valu miliona taala. Ma asfa alavalari matuwa onga onga lea. Wa maulu mitanga aluenga mita upo lo toifale olea tunuu, tupe saata tau nufaalua onga ifsuwa swani mo nuu upo communities, e tutongi ei tupe faalu alfa alabu tonga. Pa mele pule sile ole hapai te Hawara ya Jason Alexander, o tangata maori mafio anga po communities e matua maua lalo tupe maua, o la tou na o loo amo ina se avenga mamafa o le neifa ale tonu le manuia. O se su esu enga tumaitia onga le Pacifica wa mawai e tutamale afana sa waini le jausanga talwai pe bullied. Wafaana wilo le Pacific Community lana li ipoti o le lua afelus for Lima Pacific Islands Literacy and Numeracy Assessment le ea au fi aise fa ainga le soifua manuia po le well-being. O le tootele o tamaiti maasani, o tamaiti a onga na fai mai na faasa waina lato le a onga. Na mawe su enga mionga maasani o le ulangia po le lafo ingoa tau faafefe manga oi a lato mea totino. Tusa male lua mai tolu ta mai tia onga nei putia mai nei ya afianga, male afa na faa manu alia o lato tino, masasa, fe keki pe fe la umata. Male tana faa iu? Esile male tolu sifuru tangata o leilo loa pea ina ua fuli se vaa sa malangai tangata le sami sa utou I vanuatu, na faa mitale se tasi o vaenga la vea I fai mai, o se vaa venga ili sifuru lima na faa sao ina mai le sami, Mali to olua ufa maoni ya mai wa maari liu ili tae ao lea sifra ili taluwai. Ta watu ili pailate mali fuwa mai ya Mark Turnbull ili Radio New Zealand le lo lo wa te le le tau ma matangi ma lo losi sa ma tua fainga tai au au nanga la vea i ili sami. Sa mo telefona o le nei yaso manu te leina lau tapo inga inga pulea i Maria ma kerita tuu so i fua.
2: This is 5:30.